0: Fifia lava to fatal fatolo tato to no lefi, umorni for Ivayaso, alum yes if our popong or telephone may Samoa, Sibayel fa fonga. In a womaya, ye fa moing umos, afianga ye malmalo tapenanga, or the filing way no latuang or leonos from Malfato sang or malo to Tasio Samoa, Nata loyal and of young tet yolet to no sui umom tang and wing or malo sang a rue, el tapenanga is so surviving as essay. Ma fa tasi e nei le fia fia na nafi e le portofono le tate I songi. Ma toi mo mori atu iei lana faaf taimo I lato uma im tanga nwenga SS al malo. Sa tofu sao ili fame moe.
1: Ea o te manatu o se lau lau le leile nei. Ia e faa o atu ai le leo le tato malo mo tato uma o esa nga lue. O le atu le nganga faaf taimo le nganga faa malo I faivaro filima. Me se tato uma lava o esa nga lue. Irene yono aso, fitu aso, fa solo erna duenga, sa tato soa la upule, ea ma tato fa soa ea iale le tape nanga o mea umma. Eo ina le imaea, ea nisi fo yo fufanga ea tato malo maifafo, ea yeltel tununga ole, a luenga etala me fa solo se yo olava ina, maea le leitu langa ole nga luenga sa tato tape na ina. Moli atu la nga faftai I taitefono umalava masawa komiti o matafa yoi taitas e lava sa atu umanino matu umatamanga li tangata malana e meise fo inga luenga fatino mai lava I soze vaya nga esi sfuru montupu o matafa yoi ato fwa yoto fio ngai minista o taitefono iamsui taitefono mga luenga umalava sa auto fenga yei Pui puinga, leo leonga, saonga lemu, tau maftanga, tepena ngomlai, palolonga, paafafonga ina, ya eo lava I faafifianga ma me ese ese matalonga. Ya eleto e fayetua se tala ua tato iloa le, anganga papai mai ole tua I me uma sa tato fenga im tato. Ole anganga faafitai le na, mai mamoli atuai le. Ulangona fata ita il malo pa ia magolunga uto umal tato ofenga luenga tupu mae te mari imfai launga fatu mtausi
0: mai ua ato fai nai ele fiongan pale mia le aso se fulmal tolu le masina le neo iuni o le atu fata si es ainga ma se pofie fia e fa ato hai nai upo le faftai ua fonga ina ele taita io le atu no O se tala toi tuliloa I tala vousa moe to luolo tau fie nei Vietnam, e le fai lave na maliu wale teitai o le kengi al coconut cartel. Na fai loel ta maa Steve Toffa I leo tu stala, wa mai o na feilo I atu le teitai o lea tunu, e talo sanga ina pe iai se ava noe mfai ai, e fiso te inga fa wao maa lo o na awina mai ilo na atali I Samoa, e tau fie matuli eilo na faasalanga. Na fa ai loa te mau mai on tali atu le maloi ta ti atu le mta opu sa ia fia ni sanga yo inga se awala ta la fia ngai pe ita e o mai le so e le toi mau mai lava se faa mtalanga e faa te tau iai la ua uma e ngata mai ili a mtanga le teimi na tupu ili faa lave lave ai lea lava mta opu wa tau fia I nei iai ngoa e to iwa wa faya Yesu e suenga ma watui natu fo e lato te unga tupe ili fal tupe tutu tonu wa Samoa E loka I nai a lato te unga tupe le mwhai o na toi wha ngā yoi, sa ia mahae asu e suenga, ilo lato so tanga iai la ue e to lua. O I lato o lo tau fia, e to atasi le au se ta lia, e to lua o lo I Amerika, to tolu e New Zealand, ma le isi to tolu e I Samo nei. E ono wha tino I se te mele o toi ma mao, se polo a inga mo wha lave tu wha fu se I le antinu. On all the tulanga ma ale ale ole au ye le tunu o no swau u. E le tulanga wa fa iti tia mo le tolu se furuaso. Le swau o lo te ufa nganga lo tato ma lo. O ta penanga ye le komite o fa la fa fo se I wa ta pena iai. Pe a fai e tu lai mai le tulanga o le ale ai lo se swau u. E le pensini malikiso fa pe fo I le karasini. O fa inga ma sanye fa ilo hei na I lanu e tolu. O la sanga po si tepu fo ia e la si e lea tunu o fa ilo ilo, e ilo a ilo tu lang.

Le fafianga ya bolpesse na aletia maa ya na watu uya ye nisi fo yo alol tatu watu nu ya mo meo musika ma tulanga mo me fai fa il fa on pone ya na usui militai no pesi ya lpesse ya lpesse aletia maa lua minuta te nele tura lua ya na olo uto umai mua mai atal na ilungo le tatu Facebook ya o atal na ya o se tasi wa onga inei polirua ya le primary ya ole fa amana twina mo fa tawe ino ngana sa mo ai tau sanga umavai na tu si si la mai ai ya inicio tamana ya po matua ya ile fainga po nga se singa le swa vai ya po le umu ya mo le fuino lu au ya mo me ole filina o ia ya ma le folele ma le fa vaina o mo pua chulo ya mo le pusa ino le umu ya me umana e folele e fai taimi fa pe nei o le fa mana tuina o le ngangana sa mo i te tonu o le nei atunu o New Zealand ya o le o ino nei fa na o le fainga mo mea ya o o ma ilo lea e fai fa ausi lea e e masane i tatou sa mo na tau tisiri sila ma ia ya vai nga umala fa pe na ya o te tonu lava ia o a onga i te tonu o New Zealand so se a onga o lo fa ta ui na ilu ngana Samoa ia ma uisi na o tape nanga nisi o a onga i tausanga umvai ia na e tu te mata mata ma ia iata na lo tuatulung ia sa awe ya tuifu ili tatou au fai ngaluenga

ia mapo ina mai nisi o videos ia wale tato tautua ia toi fa mena tuai ia le tau fa tau ina ngangana sa moe te tono le neia tunu o New Zealand ia nae tu te sila sila mai iai na ima tua nae o lo watu e lango lango ia le fa moe moe o nai fa nau ia ai maise ia ole au wino fa nau ia na soifua ele neia tunu o New Zealand ia I tu maanga nu ia maanga fa sa mo moni ia ele na ele ngata I mo meo le ngase senga I tua umu kuka ia le fainga umu ia a ole fa sino ino fo io fa nau ia mamala malama nai fa nau I neia tunu ia I tulanga ma vaenga umu fapena ia ele anga nuu ia maleanga I fanua a Samoa ya na lo uto sil sil ma ya yo ata na ata ito sanga u ma ele ele va tele atu ata nei ya ai ole nei ya so let's throw ile lava ya o te masalo e ole ole tele wa onga o lo faia la to umu ile taimi nei ya po ana leila ma le ua tertas ya o te masalo o la ua vole lo faile tali nga sua ni si wa onga yumu sa faia na leila ya on tasi wa onga inai poli rua na na wa na lua tru ta vale piki mai nai fa na wana leila ile lua le vavea piki mai nai fa na ule lua le vavea e o mai e foi lele e fai ia ia le umu ma fai nga se senga o momeo e foi lele o le valuino talo o le foi no fai o le fui no luau o le fai no fai ai e leni ia ma vanga umfa pena ia ai o le tūlanga la o asfarei lava ia o vai aso nga ngana Samoa I tau sangata I tas ia e pei ia e o ngā sisenga o tau mafa faa Samoa moni ia e tele ina faa I uai ia le vai aso nga ngana Samoa I tono le tele wa onga ia lea na rolo winga o le aso o mea ai o le aso o tau mafa ia I tono le tele wa onga ya maise ala tama leo size 2 ya malu au male fai ai eleni male umu fai male umu chalo ya mawainga male fa pena ya chalo si ola ai nei chamaiti yo ona mini tete ni nei chula tasi ol fata tiang ol tata upo klame ya epe ya ona fai loa tu le nei vayaso mle vayaso nte nei ya ole so ya elawi nai tata solo ole ana vatu le foi le ia le faamatalaga ma le atualalo ma le faamanatu o le vaeaso nitenei ma le vaeaso atoa lenei ia o le aso I se taimi o le aū lenei ia o le a laulauina ai a tatou solo ia o le mea lea o le tao le itulaelua o le a tatala I le tatou leina na tatala I le tatou leina o ai lava ua tapena lana solo ia talo le lua tatala le tatou leina ole ofa tolu valulima lu ofa tasi ete vala au mai ai ya e laulau solo ya laulau solo I lungo le ea fa longo longo ya le tata watinuu ya e maise o a inga ya I lau solo ya na fo wa umo na fa ilo atu ele fengo li lipule ili poklame le tayo nele ila ya mwa yai fa ilonga ya mo tata ufa inga solo ili awa uli nei lono inga tata lole lua tata le tata uleina ete vala au mai ai ya e fa ilau solo ya salo na wa ta pena nisi ya awal fingo nta o fulele le lola wina maina ola tu solo ya le time tala tu le tata ulena ole mana yo vanga le ole tu ile lua et tala ile lena awal le la o tu vala au mai ya e lau mai tu solo ya ona ma tu poina le ya ona sefe le ona tu eta le pe ona fa long long mai ya alef al sangdong alef ona le pule ona tu eta le I se aso po le aso ngafu o le vai aso fau. Te tala le leina. Ia po le alava se aso le vai aso fau e toe tātu ia tātou solo. Ia ona te tala leo le leina. Ia ma e vala uma iai. Ia ma e pālota mai. Ia po ai le solo ua numero tasi lau wha longolongo. Mana ilna. Ona mafu angana e mana iai le foi le tasi a le taimi e tala le tātou leina. Ia ona sefe a toho ala ia o le pokalame o fai ngā solo. O lor vaso lea, ta loa. Ea, ma e fili fili mai ai, ea po ai le solo wanu mele tasi lau wha longolongo. Ea, mana ia, ona tua, e uma tato fai ngā solo nei, ea ona sefe lea, ea toe tala ia le vaso lea. Ea, ma pa lota mai lor tato wa tunuma lau wha longolongo. Ea po ai le solo wanu mele tasi, ea tato fai ngā solo ole ngangana Samoa, ole nita usanga luafe luas fulmole ono. Ea, mana ia na. Ya na ya te pena lelau solo

yo ya e chala lo leina ya ona fai mai lo le mana ya chele yo yo la unango lango fu na cha cho unango mar chau chua ai mai se ola u fa ta weina ori nga ngana sa mo le nei chau sanga mana chua fa ye le chusin wala e ma fa ya le chusin solo.

0: Ele ya ta sa se ruo.
1: Yeah.
0: Ya wale toto ina le tunu se pa ele valu pona nei. Fa mna tu atu ava pe o nei fa sa fanga ki wi se ba.
1: Yeah.
0: Ena va tuni ta tal fo. Ya ta una o atu ile afe fa se fu ru ta la la u sa fanga. Ye o tu fa unu ma fa unu ma se nei uni u mana tongi.
1: Mm.
0: Na ba wale o fa manu ngal malo.
1: Yeah.
0: Elu se la uno su ta la limus fu se nei mo ya ele u fa afa el malo o fa manu ngal.
1: Yeah.
0: Ya sili tu nei lo le ai. Yeah.
1: Mm.
0: Ya ole et pe ama lu fu ta si ta la te tongi ele va yeso.
1: Yeah.
0: Yo na ma wale ole tu pe na se la u ya fe fa su mo tu ta la pe ya fe fa fa ta la.
1: Tu sanga tu.
0: Yo le tu sanga tu.
1: Yeah.
0: E wale ole ai va ini ta si le ile tu pe le ya fe mal fa du ta la.
1: Mm.
0: Ai ta ngo fa le u savings tu le savings so fa le tu pe.
1: Yeah.
0: Ile ta ta ya o se lu se la u no fu se interest il tu sa. Mm. Ai tu work we say ba longa interest na mo ba tu se tu.
1: Yeah.
0: Yeah. So so ni mo o ile o se fa putunga o lo po e tele na o lo.
1: Mm.
0: Ya tu so fa mo yang ale ma lo e ma yo e ma le ai mo wa le fa sa fanga.
1: Yeah.
0: O le se o fa sa fanga miss ya ya le fa mo yang ala wa. O mana to fa ma lo a.
1: Ana ya. Mm. Yo. Ana ina fa mo na tu na. Yo. Ya va pe na wa si aki ya tu la u card. Ya po la bank ba la o kan ne va ya so una wis fa po ponga ya na si le o po le o mo la tax ah po le la to pe la tax
0: ya za
1: wa sa wa to tele le mo wa to tele le wa ya tu le fa mai wa mo wa na to fa mo yanga na ya to tele fo la to ya o lo ye to fa tang ya we
0: o le tele ve me lo to to me tax o le o le ve I want a pair, if I'm ready, I have tear to pay to pay.
1: Yeah.
0: Long of Inga, initial to pay the Palini, the Fatelina, Malvava in Texas.
1: Yeah.
0: A man, I have a pair my Ilan for Selauta, I told Tong yet.
1: Yeah,
0: I said, I'm a Valselaupe, even Selaupe. I'm talking time to you, I said, I'm a Tong Tong, you were
1: there. Yeah, ya malo na ifa mna tula vayo le fiafi ya sa mo le mu le timu ne taimi ilo mo wala ya mesi la to lo fa nga lwe nga ta fiafi
0: e le tula fo no na na ya ye fa fa nga ino mo li o fuck lights ah
1: mo
0: ya e mo li na le fa pe na e fa mna tu fo ne ta si
1: ya mo li mo li
0: sa sa ma le pito ila lo
1: ya pito ila lo
0: e se mo li la po ye fe na ki lunga ki ila lo
1: ya
0: e se hesed lights ye mo emo ya fuck lights ye la sa sa ma le pito ila lo If I'm able to take me out, nay, it's all I found. If I'm right, take me there,
1: yeah.
0: Yeah, poor old Walla.
1: Yeah, Molly, for nine, say, I say, I found
0: her. Yeah,
1: I found her, take me nine, pay on that out of food.
0: Yeah,
1: yeah, I live on us all.
0: Yeah,
1: so what shall I stay me the monkey or Molly some summer now? Yeah, too fast, I like
0: it. Oh, no, then my world, poor old Walla, so my time will turn in name on his yellow fever.
1: Yeah,
0: yeah, key or Molly, nothing of you, and I know what. And me say that I will love ye, Elise, Perry, Pelise, buying a vile, I will long at tongue. Mm. Tu nga melana ta u ya moli el terminal pu ola wa.
1: Ta oli.
0: Ya manu ya fa nga malanga la to la malanga la to la ta liu mo isa mo ya ma lu la vuna malanga manu ya.
1: Mm.
0: Ya mu yo to le sa to we fa el si nga fu. Ya. Ma le te le mata mata to le to lu to la le si nga fu so.
1: Mm. En salona wa a mata po ta ya o po na ne na to te liu mai ni si.
0: Mm. Ah.
1: Ya mo ta to ya Wellington ne. Fa pia na ta pia na te alwe pu ele na fua afie te alu te ili mata mata ta arongar hurricanes ma le prampis. Ya, te tua na avese o fa timu.
0: Na.
1: Ma ya, ta pia na lei.
0: Sa ole lei, ya. O ta arongar le fai nei, o lei ya fa pia te o malolo ta tu au e te adua ilunga le semi fai mo.
1: Ya,
0: ya. Ae, ya imana onga o istangata la ufai to fa mene o ta alo.
1: Mm.
0: Fai mai mana ya pia na fa au e o ilunga.
1: Ya.
0: Ah, sorry. E fa sa olo manatu. Mana ya pena mano lolo tasi male lua ko mal verso nei
1: ya
0: yeah, ai ta alo we le matolu fa limon
1: oh no
0: sa o wala fa ina na pa u ya yeah. Mai au ye mano verso nei ta alo mal tasi male lua le sa mano lolo verso
1: sa o le su le semi final
0: io su le semi final
1: na ton lua
0: sa ta un fa pena ya so ye ta si o tu tsa sanga le fa men
1: ya na ya manuel la fiafi vai polar ku ka la fiafi sole te lo Lady Ali Tour Lungon for Lady Tonal Pusais. A
0: pair of two of Tavale,
1: Tonal Pusais. Low made it to find out. Two of five, tell us to four faces, Mato Supoya.
0: Supo.
1: Two games, if I.
0: Another thing at the fight.
1: Or about to war, a puna levai, Aluela and Yanni Male Malefiu. Ah, yet two loyai, Fasia.

0: mele
1: le no pe al va 2 years fe fe au va ai o to fi anga mo le to ai la lo uma fa ia fa inga tu sa ai te si te al fa e fa ole le e pe te tu ai fa
0: ia fa le fa po
1: na la sa te un fa fe fe au le si tau ta ta mai lo le anga uma fa ia oi ia na la na le yona
0: ha te tau ti no te internet e mi le am sa o me anga mo wa sa wa te le ia wo o peo la sa sa e le van hole le au terrorisi na i tanga ke usia no yo Nigeria sa sanga le sa sai manto yes e pe o le la uta to ata vem tanga matu e le ma fainta to fa ye tama til me e an to fa nga ta la vole to nga
1: e ti ona vai le pito lo ultu fue pe se pe se pito se ali na e pe longa ah
0: fer
1: tu va pe
0: ai longo lo lo pole lo chevi na ke se
1: la tal de pesi
0: ma
1: vole taimi sole
0: malo ah la sa yo talo ngwe de taimi po
1: o ya la wa chule mal tatu taimi le talo ngwe hurricanes mo le brumbies
0: ya
1: ya o le wa se fulu fitu le hurricanes
0: o wi
1: e le tau ai ya le au le brumbies alo o fuwa tu yai penso so asko e lua ya ale na te vai tu pe ya o le wa se fulu fitu ai ya le fa tu as fulu fitu minute o talo na mata talo
0: ma na ya la talo ma so
1: ya
0: It's a certain face that you are.
1: Yeah,
0: Mola to Laki, my little finger, Lunga, Yalu, Telia, to my Lord Galway.
1: Yeah,
0: yeah, Manuia for year, and if you am tato, Tom Fire, Tau Ave, among a telemonoid.
1: Yeah,
0: if I retire to a among a tele, if I form my name to a tausi,
1: Taole,
0: my tour, Naita, if I the community, Taita, if I the Calicia, Falmalo, after tele, love more on the lay there. Fa solo mai dise unha tupulanga le imato e fa solo te mato il fa nau. E pe yo la tatala tasi to e fa la utele li tal pe se o le o nga le ale li i le o ino le au o le o apostolo. Esse le ata mai o le to inga wa o nga. Tu sa na na uma lo la si le fia le ia le li. Le fa va va uia i nei. Ya no foroma wa ole wa apostolo e pasi merenga luenga fa awo ya le la wo man nete ya le ngalunga fa awo wa wa na ya pebelona i to to na i missionary lon to na ina malanga mai pertani ya wa tu al pasifika wa tu samo
1: ya ya
0: ya ma na i missionary na wa tu isiti ya o yemla usamo ole wing on the tell mo manuia fo le wa manuia siliale fa tala le ino tato o te lo na le tala le ya lo po ele sa wa le ini
1: Yes,
0: how?
1: No, it's only.
0: And more, and then, yeah, the four, the alien, and when I lay a patel in for ya. Ole, oh, yeah, they were mature, yeah, elated, yeah, it's a wow, while I have a eye.
1: Yeah, yeah,
0: Nasa, happy, it was poor 2 years, so yeah, I live away. Yeah, Nella won't my little tattoo at Pacific of him, Samo.
1: Yeah,
0: or the Talafama, to our awful missionary to tour out on Samo. No for a tala tala lazy in what Pacific and Mali were to tell a peo Ipa Punikini, my sinu. Peo le wing al tala and a taffe, melemang, we are my new. My mong was a tele, no tattooly yet. Peo opal Vazalam of Asanga, mong, my woman, we are. Yeah, passi my old woman, my nay, fatal le inal, so tello tattoo.
1: Yeah,
0: Melana of Fuala, your family young, my mong, my mong, my tele, yeah, my family. Le wo mai fa tale le ina tato tau te le fa sia va tau te le sa wa I te mait tau te le fa ringa drugs ile fa pe tato wa milton a wala tato le fa ia ono manuia o tafe mai fa tale le ina tato wa la wa vai ta mafutanga I ana le tale le le vang le yo man lang
1: na po la fo o te o ni fa fa pui pui le
0: o I te mai ta
1: e tal tonu la tala le a solo mangwa te tele e ufitia mangwa iti. Pe tango fa uvinga.
0: A solo mangwa te tele ile va ia fa pe o le mangwa mo ia.
1: Ia.
0: Ia e ufitia sa wa solo mtanu mia I mangwa iti.
1: Aya fa fela pe a tuu le tu langa
0: sufuwa fa tangata. A te lo a solo le mangwa tele o solo a ele a fa ina mangwa iti.
1: Oh.
0: Ilo una tatu dong ita ilo ye ilanga ole ole no fa long ole ile solo le na la wing al primo one al ole to tell not to ya age la ngatal no mal primo one ole mana tu ala al primo one ita no mi mo ngoti al natu re ite

0: Minnesota, America, ya sunga ya atoa Calivetti Hosea.
1: Oh,
0: ya watale, lela tale, tasilva viao yo. Ya lo momoli, mayolo faang, and family young and motato. Ne lo tele to lava. Ya le sunga ya atoa Calivetti Hosea. Ya lo manuia foi ya Katerina Mamosa ine.
1: Oh.
0: In a Wellington,
1: yeah.
0: You,
1: yeah, all for my metatule, my more mile sung from a new Tilupo, Napo, Ostamosa. Yeah, perform a new Amosa, Waleo, Langaleole, YouTube,
0: Lematosa,
1: I pay your sion Ainga, Nisol and Ainga, my more in San Francisco, America.
0: Oh, sorry,
1: yeah, Lelai, if I pay my ear, look for along along my Ainga, San Francisco, America, you'll tattoo Joe.
0: Yeah, my lola five tight years. Yeah, yeah. Manuia tele nei time you were over there all alele.
1: Yeah, le la tale balu e po te New Zealand.
0: Is it first tala il malanga le na lu nei le va ai tutuila le a mixa mo. Na mo so ta inga nei le fiasi fa maila se ia uria tae o morta to report sino va tu dei. E mo lo sil fiuta o la stona in. Tu te u le la report sino ta no mo chuli pe te po ipo. E moni ele tala vui lea, e se a upu poru, e se upu zoi. So ngā tala le nfainga tau nuwa ni moto fia fia ma.
1: Ala se tala nfainga malanga, na ini mea tau tau fia pe...
0: Ola umate, wale ifa mtala fa pia, pe ia le usoleo ta uan pua ilu mba. E lo pon mafu hongalo le fai tau tala, e lo penga, e lo penga sa sa ilu mna ina lo ingri le wafu.
1: Wa, te fai tu fue, e mei se a le fainga malanga le anuanga e tuila.
0: Ia,
1: tua umala malama le le ile ata o le fata atianga fainga malanga.
0: E le fai ngofi. E
1: le fai ngofi. Mwale mea le fai moi loto lota, lota, lota ui atu le sipito, le fai nga luenga le anu, le vaa, le ta atitia mei le fai nga ulua,
0: Fingata, na mawa na taimi ile fiavia ingo meo puspipi.
1: Au te faa fetai ili mtanga aluenga oleo leo. Ea oleo wa tele ina faa malusia le lato wa unanga ilungo vaa le alu enke tutuila.
0: Ea mo.
1: Ea leo tatu maitawa ya ileo tele ina mawa. Ea pewa ngaloma matu ya iwa na uwa mawa. Ea ngaloma matu ya maenga ya o malanga maitutuila na e na. Ta uai mo meu fola u fasain.
0: Ia le na, ia fatal siar nga luenga fai fai pia uai le umai uro nga osi pia ia fola au.
1: Ia.
0: Ia ma fata watu, ia ma faina, ila vaso I fua faina, ili tamau ainga o ainga.
1: Moi.
0: Ma lo, o le na, mo vile minoe, ma fai tau I nisi o tala, ma li potia fo neva, yaso ia fofua nga tato malo. Ia le la, li lifal fai nga malo le ia ine, ia fa tupe meyo trades.
1: Oh, mo
0: Yo, wa onga ya kamuta,
1: palama,
0: faimoli. Walfa fitauli le natulai, me safa atupea. Aele ililei company fo iye mawai apprenticeship o tamaiti. Fiwa tausue. Ema neya lale babai. Wale me fode waiters. Wale amatama I politics ya.
1: Yeah.
0: Ya trades. Amatama I policy.
1: Oh, neya.
0: Yo, fefe ya vanoa ipe anakatu time ya. Tu safa zi inga lafa pela ole ye 11. Ole o mafaina e loa fa ngali ili wila marsa mala mamea umai.
1: Ale chao.
0: E te o maina le trade I politik.
1: Matua
0: e loa taulufu atoso.
1: Sole.
0: E loa tipila au I loa fa ngama masini. Pe ole maa nai ala na.
1: E te lo le vahenga maa nai ala lewa e fai mai le amata mai le 11 ole a onga. Ia wahi yata mitifo iye ola tou ata le ni. Ala chao fi ofi ya ona ele ini ya unang ni. Ya onga fa pe o fai kolisi. Mana ya tiri?
0: Mana esa? Wala utala moni ya, na fa pe na faini ya onga fa pe ota onga meolo meofu onga fanua.
1: Ya.
0: Tata tonu wale ropo inala tata fenga luenga. Una tata fi fi ya tiri meyo maps. Ya ta ita eso ota o.
1: Ya.
0: Yo wala meo directions of ele north, for the south, east, west. Wata ilofo ya palai maile le scale le ilungo le map.